Ayan, mga kababayan ko. Yeah, Francis Magalona. Wow, ang ating Francis Magalona. Here we go. Another number. Yeah.

All right, here we go for another song. Sa eto na, eto po. Tignan natin. Okay, here we go, folks. Yan. Yan, yugyuga na. Galing na naman sa baol ni Mang Ramon. Yeah. Ang BSDN Company. Yan, galing sa baol. Okay, yugyuga na. Kung meron pang chance kayong sumayaw, kaya pa ba? Sige.

Oh, you're still listening to Radyo Dalisay, FM 99.3. Yes, yan yung mga old songs, mga OPM icons. OPM icons, right here in Radyo Dalisay, the best song of all time, ang OPM icons. Yan po, lahat ng pinatutugtog po dito, lahat ng piniplay ay puro mga iconic icons sa Philippines, no? Yan, ang VST and Company.

sa ano, galing sa ano, no? Galing to sa ano. Yes, that was last Saturday. Yes, Saturday sa Pasok. Pasok ni Prima Cruz West, ang presidente ng Pasok at ang mga followers ng Pasok, mga members, ang galing na nila ng Santa Cruzan. Yan po ang nangyari ng Saturday. Ang Pasok ay nag-launch ng finale. Finale ng Santa Cruzan, ano? Ng ating ano, ating alam niyo naman sa Philippines yung festival ng Santa Cruzan, Flores de Mayo. Yan po ang nangyari kahapon sa Pasok. Yan po. Ay, napakaganda po. Makikita niyo rin po, i-launch po natin 'yan tomorrow. Very soon ang parade, award-winning parade. Yan ang ano, Flores de Mayo. Nagsimula na nung Sabado at makikita nyo. Okay? Watch for it. Prima Cruz West and the members. Yeah. Si Remy Macian ang napili pong ano, napiling Mothers of the Year ng Pasok. Remy Macian. Congratulations, ano? Mothers of the Year. You deserve it. Congratulations. Okay?

Oh, yan. Hawak mo ang beats. Grabe yan. Hawak mo ang beats. Ang galing. Yan po ang, ano, yan ang pinaka-hottest, ano, dance craze sa Australia and also sa Philippines, ano. At, incidentally, yung, ano, etong Maskulado, they're coming here sa Australia. Okay? So, yan ang mga hits ng, ano, ng Maskulado. So, if you're interested, wala po kayong gagawin kung hindi checkin nyo po online and also checkin nyo sa ating Mrs. Tourism Australia kay ano, Siobhan Madigan. Malapit na po yan, ano? Malapit na. So, I hope it's coming very soon, but tignan natin, no? Tignan natin. Yan. Yan po ang ano, ang mga pangyayari dito sa Radyo Dalisay at mga etong kay Francis Magalona, napakaganda ng Francis Magalona. Yung may mga birthdays, tignan natin kung pwede nating mabati yung may mga birthdays na yan. Okay? Malapit na. Malapit na yung may mga birthdays. So, yung mga may birthdays, all you need to do now is checkin nyo lang po. Checkin nyo ang Facebook ng Radyo Dalisay FM 99.3 at kung meron kayong chance, mag ano po kayo, private message kay sa akin, ang Mon Carpo at yan po si Mon Carpo, and then sabihin nyo lang po incidentally kung sino yan, kung sino yung babati, gusto nyong batiin, ano, gusto nyong batiin. Okay, so ito na po, here we go, para sa mga me birthdays yan. Unahin ko na dyan si JLC. Okay, next week May 11, JLC, happy birthday. At hindi natin alam kung saan gagawin, ano? Balita ko sa ano? Sa Pinoy Lounge. Wow, Pinoy Lounge. Grabe, ang sarap dyan. Grabe dyan. Okay, Pinoy Lounge. Okay, JLC ang unang-unang may birthday dyan. So, tignan natin kung sino pa itong mga to. Sino-sino pa itong mga to. Okay, here we go, folks.

dyan, let me know. Text me. Okay, private message me. And then we'll let you know exactly. Kailangan in advance. Okay, para mabati natin yan. Nako, sino pa yung isa? Baka makalimutan ko. Niligan ko na nga. Yeah, etong me birthdays. Yeah. Pag hindi ko nabati ngayon, sa next Sunday, babatiin ko ulit kayo. Okay? Okay. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi. Ito po ang yung lingkod, Mon Carpo. Mon Carpo, nagpapaalam sa inyo. Sana nasiyan kayo sa aming programa ngayong gabi. Okay? Sisikapin po namin na mabigyan kayo ng mga dalisay na kaisipan, dalisay na pang-aliw, at dalisay na musika. Dito po sa Radyo Dalisay, FM 99.3. Good night.